0: tu fonga ni sa mo Brisbane.
1: Tau tu mo ele iwa sa mara valu te si mara tasi fa mo.
2: Ole si po fonga ni u sa mo.
3: Ala lo ni fa e pi.
4: Then by now for the voice of Samoa.
3: Our next program will be in Samoan language.
2: Iwa valu te si mara tasi fa mo. Tauia!
5: There will not now for a one while up Kalanda Samoa in Brisbane, Australia. John Fai Pila Valutissima Tessin Fabo. Obedanti and Joey Lawalanda. Sam.